igan buranuki draye bara kunani serviette ban wora bara gati sungu bayan san besem bene wesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagare bura sonko yete basoka gdiz bera bakia busunga girinukua besem uke so mie bama imo garami ye besem poro girari maya nukudobumo se ka besem yenu so soko nsaye mo besem ye soko ko sukmana suwore ide ye besem bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko ye ni kasu koebe wa kotonu koebe wa port novo boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yan ye ni mi pomambuka tai wa ibioko